0: za wa cha kongo cha bulwa umuka pundio kababelesi umuchiro cha munabwire chisekedi e na kendi bua embere shaba kongo okomana nko emyatsi meumame uma okomana nko hane myatsi eyo ngambe bakongo ibanamenya yo cyo kumume na mutandika. E complexe scolaire la 14 umuchiru cha muriro lomwe kanganire ibimo bikwa ebekirimo cha maku byonye bibiruma 25 byonye bibiruma 23 umuchiru cha muriro akarasikano kasungu museleva tole mukatashake mutiri hakwini village royale wakasunzura umumyi we butempo umuchiru cha muriro muba kanganire ngokwenene ebibuma abana mbakato kandeke umushupuru senti nyinji uko mana num director o akalasi ngakana kanumba du makeke joni inakabwa chikwenene ababuti balete abana okalasi ngakana kanum sana bani mweli mabana bondekendeke oku complex scolaire la 14 yimutiri batulia akwini village royale mbadu makeke joni iono.
1: Tukashima ababuti kundi babiri tuhira mwa menke bakatutumera abana be kuwa batwangato kera bahesa twamabuwa okoberya laba okocheremo nibirishimira kutsebo kundi aboshi abali atroka omuherasi boshi bamahiko goshopusa makumi mwenda nishini abali abaya ngasebeta toka ndeke bachinenga bageni unasho kokarasi ke la 14 twase tulekola ngaba ndebe hendherase nibwa mbuitwe tukakwamerera obure mwana ngo kwa soshiro.
0: Na watu wabese nguyomba du makeki na kasa wa ababuti wa lete wa koron rekendeke kukarasi ngakana kanu sana ii bauti primary ama tenele kukarasi ngakana kanu huko mwana mko wawiribia ni miaka sita primary tutasha mkwama.
1: Hale mula ya muma onga tumera ababuti bushi umumuyi owe butembo. Aba ngavya ebana mutu kwa ma okukatambika anu. Aba menye ngoko ebutembo yinea karasi akuwene kandika shikiri kundu. Saha chirindu ndi yoshi ya letu mabana ve kambala kutse chenzasa ne hande ne hande. Ela 14 ne karasi karobu sana rehesaba na venyu. Tuneyo mutume aba na venyu tukendi bagalima ngoko venatolere. Hatia haku hii tukendi tuka erhandeka aba na okocheremo chihia.
0: Naho okobindi abakabwira shomango shaba hinga nyumumyo butrembo ne beni abarimo bumo busindika asbel okulora okushonzingano shaba commerce ibaka ikuna nko ebitasi babiru yabenji omulu metano echihuo eche Congo Democracy ne chihuo eche Uganda na chingire nubukunibwa bolwa birike no nubula buholo uko mana numuma wikala omondeko abakomerso mumwe butempo abari omu sindika yabakomerso ngabana bano bakabwirana ngoko mongozi kaputsu mwabwiri ate ko kinembe cha moto
2: yotwa tumawa na bahingania betuma mumwe butembo ni beni no mosho ndambe ndambe abahingania boko babatebo ni bwambwe betase bya mabibikanyirira na ma service na mabibikanyirira babwe bola ya yekelehwa ne heto yangalehwa na yuko batutuma bate bate tuya bulaya bakolo nga baendele ko muhembe wahe tukikala tukoti ya batahe tuyonge na bakomasa nko mama bate nono wa maloha basi tuendele bakolo batu renga tuwele tuti kusa abahingania nga baere bate na chikwe choche kakwa ma kunde ebita sibi kakala na bika ika nyiriria monele ngire uwiti wetu wanungu mama bikala banduba kwa chiro kwa chiro metano yana mafrontiere na wabre chengwa usanano bukoni ebola endi misisha ebwamu usanano bukoni nero mwiso ebita sibwa nabyo ebyalo bya shakala kasatu na kane nero aba komersana bahinga niba babata a twamata luka nibwambu kande twamaloha
0: ebi wa komersa wa kasa ba okumana nkubachi eta decision no byo so ebyo turemo ngame na bakomersa iba na watikiwa okumana nko ebitasi bya birya binji butembo ni beni territoire okumana nebi babuwa enter syndical ya bakomersa mumwe butembo na masbel okumana na muongozi kaputsu na musubau kamus nko babuwa ne bisenke ebikabala mabandu rilwa umumiyo butempo elero umumiyo soa ibichisangani na handahandi yumu buwa mkobi kituka erienda enabunia uko mna mkoba kieba kahika eariwara edurba ewacha na ndambi ndambi umumukana na chini becho moto butrembo ni beni umumu wakoba kulu avinangu.

0: luko cha bahani iyo pasko musaburi inakabwa chikwenene akabeya nika chisomu abandu base bakiwa wakabala mera nebunia abandu weba kahika wewewe iwakiwa wakabala mande kendeke wukunangu lukoche umumio vute mpwe wanahika posko pasko musaburi wenangu lukoche yono
1: Nangolu coach tunaservir ba clear
2: uko bisangabe ku tube nangolu coach tuka watikaya abantu eri balamande ke nabendo bikwabo yubanzire balolaye uko mana ngoko tukabala maya abantu tukalwa ebute mboto ekisangani naho okobro bino tomo tasha suka ria ebunya na omuntu tomebyo na makuta ni kabeya ke chisomo wanga nare $35 wa hika wogo ilo vute mpori ebunya tukalo hano tukendo mupili no motano tukasaba abakijabu kutubushe vinangulu coach wa hike kuyo wa waka wala mande ke eria enabunya basana ebunya ngana tumatene ni ariwara eduba ewacha emukwanga nenda mbe ndambe chomu inga ono no ebunya
1: ariwara duba wacha mokuwanga
0: Omkiria muma iyo paluku kiba kwa Dominiki mwira chikunene inangulu koche mundu wakabala manda kende kinkwabuwa.
3: Na mwa nti mundu osi wosi mnyabuka embo yonjiri ya ritu mwendo viwa viebunia au ni kisangani ya iziro inyanko alami wako nangulu koche kunuwa waka kole mudiri wa mwanda yake kande mito kaya bujiwene siri kwa mzera. Omuto kakalu ni ahika ngoko wanali atevindu wakana ikate.
0: Na humunga wachunga naka mkoni vandonda tu sisi awa utu siyanyo mchisido mchirucha mudelo na vasatu eri utala kusibusibu e makisabu konzere lwebeni elu lero ya sobe na kasendo mchirucha mudelo mulu ifuso miyada tira ifatiri mkuma konzeranga e nono eri lorera umu ya sobe na kasendo wake uwa mkoko nene abandumba luba tu siyanya aho na ho imuli koyo muuma naba nabuku wewa kasokondwa umuwe utrempo naba ndibandi aba bitu siyanya o konzaranga ene no kumana nko muwa wire bachikunene bakasu umuwe utrempo bakasokondwa naba ndibandi bakabwa bachibakabalama elasu umuwe utrempo wamaluba tu siyanya umuwe songo wini vi shwangati sinemu lemorero baka libya kunene wale turo ondre nga yo wahi ukumana nko emiati mwe ndire chite chite bandu bakalu batu siyanya kusebusebu ya songa wini vi ebenzira erulebu tempo eria ebeni mundu akalo ina kasindo kwa mana nko emakisabo ninzira ikasunka okonzeranga eneno eyoto mabahurira oho ndata hano naho munga bachunga nanga nkono mu group ma e yi bapukara omusekteri ya baperi obukoni bumo obutasibwa buri ko mu yasanga bini bi abantu bane mbulanga ni bukoni obote buti omuri chetru Iyo Auguste Kasereka kasi na katu pura nkoni muzono de sante ina manguru sipa abandu babiriwe muhanga hange.
4: Obukoni obutewa minyikana manga hano bunemu wika o ikata kulawa eshemelinga omukambi atiengobole emangumo omu lokalite olobanango egrupema ya bapukare sektere ni ya bapere teritwari ni ya lubero mochivu chotulemo. Jongulu sika wasete abandu itano babiribaneka ibaka hola obukoni nga wana buno omugulu na bande banene babiribaneka ibale omonchingo siba wete obuwa tikia wosibosi abakoni nga wana vano wakabaneka ibakania nere subala omusasi echi chikabaneka ichiria buwawa no mukulu wa sektere ya bapere bulumu wa kombine pane pachanga wakabwate eshongulu enon sha kwenene iliwe akabere kira bandu babandiki bakatulera iliwe babaniki kwenene iba mabisikia eshotuli eshangaleka ibavala okobukoni ngawana buno na wandi makoni ngawana iyo tolera ribaminyisha ngoko akambi akemelenga akengobole emangumo kali omumushitu kutsebu omongabero yobukake ena manguru sipa chikalire okobanganga eruluba hika yoluban erewe omuyinga onono ngomangumo abribanika inakasi alabuchira bando bakayibatsira chungu erebanika etuka berekira omutra kwa wakalebaya obukake omunangabiro yobukake manguru sipa muchitatokekana erilwa omuyimu kulwe sektere abapereni rogiste kaserga kasiga
0: naho omubya swanka bine bi ibi territoire e yena mambasa obya songa bini bi o hakuhine byakato ipangoi ai bakabwa nkonde bale badefe abaiki obya songa bini bi o mochuna chuma chwa katakula mehoro hakuhina na byakato omushifiri babila babumu mtiri tore na mambasa mungabro inaituri bakabwa nkonene abandu mbabimu hange hange umipiasonga vini vi kwa manana rams marikidogo momo kuwa kubira shunzinganosha abandu muteritore ena mambasa chikwenene wawewa kasa sukala abandu wamuwa masasi kukwewa sanga vini vi waka vula echa mahikipango inga nichi akasaba wikalani rikabuliri suri kusebusivu obya sovi na matoto makilima pamedi lianga makumo nyanza Elota, Ewasa, Nehanda Handi, Emangutuha, Ombia Sango Nibi, Okubia, Valebai, Kutsebutsibu, Navakuluko, Wano Kamiri Nzibu, Eye Adefe, Eye Nemutianda, Wano Ombia Sango Nibi. Namunga wachunga naga mkutisekedi na biribu wa okulipanda, Elika Sangra wako mochiro Eicha Muna Wire. Omochiro Eicha Muriolo Mumu Lariro Uwelipanda, O Chiho Chekongi Mkasa Chikibuka, Emiakama Kuminda Atu Nenda Atu, Susansiza, Icha bulua omukapundio kwa belesi omuchiru cha muriolo chisekedi imabuira nko kunene lipanda elisangiro wako ni chindocho ngambe bakonko ibanamenya nko ngambe ni mwatsi o werita rebia kutsibutsibu kumuna nko achihugo muchalwa omukapundio kwa belesi na ngambe abantu balebia ngabane mbasola batu kumuna nko hane abantu abutu msasi ukwabo bakolora uko chihunga chana chino akabwa chikonene chihunga chana chino ngambe ichabyaho mobuma nukwisicha shompango shabandu na ngambe na katahu na kaoma kachiho sikaya omobyale binziu chisekedia kalule mulero akabwa chikonene Mwuri obulo obuholo obuli mu matangali bocho kongu demokrasia ngambe abantu ibasabire kihunga kinichi okubya kirwe omubyala ebyenziwo oluhande luma lwabire nyawa na ba FCM 23 n'ibindi bindi ukwamana ibisekedi abuwa omukiro chamuri olo kasunzira bakongo bosi elipandale buya omukiro chamuna burende pandase abantu bakulumuka pundu a kaba belesi ukwamana ko emyaka 66 yamabehwa omukiro chamunawire Okubya kaururu Sebastian de Sabra chabandu baite kanaende kendeke okaururu akise somo kiro cyo munjaca buka ya waraoro ku 18 chiwe cha ko mungasa chikise sane Angleterre o kusizi mu final coupe du monde bauri kiri batumanzwe kinimba cyo moto gute muni beni tubuke tuendo ko bisomo nabande bakolo ko hikashi hike na kiro cyo buye cyo ripande nge ndi dani mwusika kure tukasima yoro trike lobalenda buhoro

0: baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri kirire. Okwi kwa manano bukake, awe sheferi yetu yebaswaga, etwebo si trusabirwe, erereha ebetase le palata.
1: Kajimu tabutembo beni.

bafuje umuko umuko ninya bya inyariyo mosura iyiwone mohewe iwene aha na majira esoda matonde kasho hano omo promotion ko ina muendelea ebyase ko ina mwen dokta ngata subo nyuma hali ya chiro cheri panda hakisha bya uhuru uponyaji moringa

ye mwana buliati nyuhaki na amani manganatu hashonzera sho munuko ngaya ndate mamalangira kukone nisho mbanze shika shikire omundu ne chakura tinje nabare menya baba wayi naho irimo wishango kone rimwa na wewe chabare kalakala nisho mbanza sena omobhanda mweyo tulieyo onde okukwa mana ne article 35 ne 36 eye protection des enfants china hamulirwe abandu abanzana kera bamabutanako obure mundu amayomonzera siku wewe abandu bano bangana toka eribia bakairamate bakayabana abana bekuwabo ngate ko mufano iwe mulume wanzomwa no bukali ewa mubutako ewa yomonzera shawo yetahyande omwana wune shalo wapo mama okuwewe mamoyo akendisha trahibwa inayo mubunyumba bako kwenenda no mwanoyo china muliro mulumyono eribya kayaba no mwana okuwewe yeyo mu mukena niyo mukena nyiro kuchinywa mwenye ayo mumbaraka wewe aberirungira china hamulirwe omwati oyo nariu niribulyo eche ndatu iryo siribulyo ni mundu boni ringari buri akarunda yeri hano amambara tichilumbiro injobo mama mobana tahania bamikala hauma bamatubuta bamaba betubuta bamarekana bamaba berekana bas ayo mama ya abirirondo mulume nabanda bana banayo nayo baba ya abirirondo mukali nabanda bana banayo netutwe birishia lahano homo katikati ne babere bomo babutwa babere abirishia lahano homo katikati nero mana batichilumbiro asuka kana kwa kina amani hania behende ebikaluma esebere kwewe nawe sawakana yoko mwatsi owa tule biri twatu kwabuta wana bandu basi twatu kwabuta wokonzera twatu kwabuta mumbilinga mbilinga mocha nitri obulige bunene ngai buria na inganere kuluhande lwa atinga hika kwa nana menya uyu ni mama wayi abere buta yabana basi ngana hika yo kwa nana ne bana ba mama na ho siniri yo wa mubo nyombo unalangirutsa kwa nana rubutano na mama muguma no no iniba uwe yoyu na esamuren atesa nerina bana mwenye basi eno wasapur sango kone balaba etu kutsene balaba etu chikana bichi na uko unalengira katafauti kanayo wanganika nano mosalo eya mama wo wanakubuta eya rurungireyo ukabiamo eunanga ure ewabena atingana toshahika na ire baba na baba na yabirira yundi mukali ngana hikayo na yongega ya yabande bana kwana nalangirana aba ne bana betu ne bana ba baba na walangira ye mama wabo baba bana mwesumbangiroko okobetsego bia mama wabo na Yesu luwa yuwanda kenguri ho wenyikunde wesonga tokalenga mbeno eriyatsa ngatsangira nokobetu uyu mukali yo kunde unashuta uyu kase mama atse miatsi yo yikali toha omo mutima neru ukabyo mo omochi huwo ngo wayetogera hakabya chirwa bulanga uyira uti suluwa sungo mundu uyu wangakania na yenda kendeke mwali abali na bana mukuhula mokaka na balira bana mukuhula mokaka na ukabya kaka hanungaka kubikubi kunduka hike yimwana tukania na baba walangira mama owali eyo aka kusamariranga mukakana yachi babanga nakusohera chindu walangira mamono ni aga no basa sekande uyu ne tuno na mama kwe wo buta na mebe nga hike no ngesho twa yombuka uka hike re mama wao mune mukania naye na walangira mulumyoli na ne mulebenga muka kana yachi out na tuneno na yalangira ta eno na kesha byembuka abire nikanira tibana rutilumbiru na yitwa neti na ene yiyira neti na mabwango ko abantu banabiri mu Kiswahili ambukazi ya bwana haina makosa na mamura na tabasi erio utulere utulere echikulu omobyoshi wabere bugutwa naho babiri wabiringira mu murube ogwo utashiko ngasubira omuri hano erunanda muteka
omwana obu mbaraka shaliyiketera kabene kutsi omwana oyuka butawa nababutia batsatsambu eswa yiketera nokutseria iwo luwa yetsembe wapokeracho neruwa yitundikania muna bandi chilimbere kumbiwa tahyaluba omuka lyakana tashabwa ko mundu kubukubi konde neribambo erisombolo muka linao na undi mukania na waneyo kumbe wa isabera kutsebu iwalangiro buli chindo mobulenga boku wacho kwa mebuli kuko sungu mukali oyo mukenda kwa manana akakubuga ku bukubi ababiri bengu bibana shingo kopo bashe nyinyawa wabirehola tata wabirehola ukabe muna mutashabia uno mukali wa una banabe kuwao ubukubi bukana tashabia ngabuka kuhwako eri kumbe wata ya luba 20:22:5 mwisho kumbe wa mabiyo mwao no wotsukubu nyumba boku wao na wabiyatata mu bunyumba boku wao na wamebute ngaye yere mamero na ngana sunga yakandu wangana shalika no bunyumba kwa mama wao ebwatsandira pa mama wabiri be nani abare kaho omwano yo wabuteria iwatasha butuka yere baba wao no mukali waleyo angana shabata kandi wona baba wamba omwano yo abire kashindu no yochi eivi na ivi echo omulu na nabia ebutahera muna bwirire chabana abe iji saba kakula ni tisichia nishibwe omuderita hibwa no mulume oyo abirebota abanabe yineria sichia nishibwe eritahia omukali owabirebota abanabe yineria na hokumbe eongozi haki na manika tukumbe wairo mutre mamu nene kundi enyuma yirebwe na hohonga subaya okuri bulio eryo yowali abwate ikwa na mabia emona buta kumumbesa kwa mfano nje chilumbiro embereni tahaye eme emona nabuta wetu elubero yo mwana no mumbeso yo nabuta kwa lubero abirulungira ikuruma abirulungira bwandanze abirulungira emunze abirulungira mapanda kutseka sesero kutseka mehunga kutse mulo engundu kutse muri abirulungira hayo malubero mwe yobere chilonge kutse abiryo moyebengu kutse machipese nangana byanga hikayo nga yabana omwana waikwe article 35 eya protection de la faiha muliri echo na nande mubwiracho abana abakakula nande mubwiracho na bandu abakulu bakulu abotata bali chayi babuti bali chayi abatahaya abakali abana butire nete sehare echangareka omundu imyaka kiribwa eriyasunga omwana oyanabuta nibwambo nenene mbangwa elubero wetu na memu nanashi ayo mwana nangana hongo koho wayi inaye koho mulume murebe uyo nikere no mwana wayi bamemo batambo mwana oyo kumbe mulume oyo mania omosalo yikuwewe eshatulumana na mabi nitulako na mabi ya mushitaka ebake kuboha kunde nembangwa yo mwana oyo eretabia imyane nandre inyane musunga tata okuwewe mwamale byango ko chama kalakala kwishi echechirechecha imwanzubulira mwana okuwayi no wabiririga erigikala no mwana wabene nirwo butre baba washanga amubana omochiro cha munabwira bomabika ko mulumo mutsururu angananze ni akakuboha chikare kina anga bura abambesa niti wamenwa bire butwa ku mundu murebe eribwambo bakashya ndo mwana siwambo mwana maya hola siwambo so chere mama uku wewe kunde olubuto nirichinga erikabutebe ndubenje muri mwana nga butwa ko bumbaraka anga butwa monda muyomba akabya muyomba mwalia anga byanzira eri yitwa mwana asiramu anga bya mwana wabulume iwatahya omukali owabirebuta iwamenya ngoko oyo wamubuta wanganuka muyo mwawo kutse wamabya mwana wa bulume nawo imo wanabuta embere wurunge iwamenya ngoko ye mama wo mwana oyo mwali wabire ya mwenda anganabye kahikoho wawo akashaba no mwana oku wewe ari na mbangu eyo no mwana ni ndabinda bangana tibamba nga yabana mama wayi kumbe so wa mwanera omwana mabye amalwaleno omukali uri yanga nagara mukaleria ile watunga yatsunga mwala wayi kutse mwale wayi mwali omukali wawo wendwa ni aho
se muri bake mutsunga babere muri yake mutsungi yuwene omugambo kwa kabugatia ni article 35 ikaba yitu obuli mwana oshi owatina babutebe kuwewe atolere inyakuma kumero mochihanda niwambu kunde chisabiro mu article 13 eyo mugambo wakatsunga bana ngoko omwana na paswa eri kulibwa na babutebe kuwewe kweshi nje mulume ninikere no nje mulume ni nabarerunga naho omwaye muni omwana oyo nabuta embere nerunge umukari ono ndambini ndambi angana kaikano machabanza chai ese nereho kutse umukari wa muri anga beshareho ine yo mumbara ko yonabuta ko ne nikero masalo yayi ise ibulabi nywa benen neri wa mabisu anga supporte byo shebyo kumbe wanarekecho niwambo omobe shebyo bakasto ndotuwa prosoryo konzire UN wamabya munabwire esonwa yitswekereria tarasha sinjika omunzira eyi eyi tunganene kundi sibaba kali bushaba ngapokera cho mumbara ko uni yaka ikomparsela yao kutsi watu kare mulagutha a namu ambu mwana wayo waliye wabo mama waria ambu alora yo ngatrevet umukali yaka natake conclusion abat a ari ku shiba chena endelee nari wangana kukola kwa chitsibu kutsi umwe shebi fuye biro byoshi kutsi wa salomo a wame ukebuka ni bunje mjamu sana mwana wayo kwishigenda nero no bunyumbi bwa mwatu yao ne mwatu nnali kaniraya ababuti banzwa aba mparwase eye eya butetse baze ngabanet leno eshondwa sirugukale mekererio kunda hale ebindu bo mabe guma ebutwa biriso byamo mbeno twana atuka kungwa twatuka langiranga lutsetse nabyo tukayi letera mu bakabu ambunia kaniraye ababuti boko bindu bo mabe guma ebene murekeshundushe fwika munabwira ama divorce ini abya nebo sana ebindu bo mabe guma twaberahamba byo mozare tsare tsare tsare omulabira ekindi kino ngibukaya ababuti bali cyayi tutare shatonda abana be kuwetu wamabi unachute monabuta omwana yebuta monabuta omwana yegoma monabuta omwana yo omusasi cyari byakapanza panzwa nabali muna bali mbere bomabahanda be kuwetu se bali anze byo munabwandete omwana yo wabirishiga eyali eyo amabe galo eyo ebindu byo bikashe kuhika kwenu ewasunge unaute iunaute kabirika ukaluka namu basolanda eke echerero echo mwanolia chikashale tumu mubiri wo mwa desord ne kope ya nabeka hamba iyagana tachulya sala wengiro mo mwazu tyalinga na ingendi eniyanga nam haranga kakao kakano kokaliokota wecheruke sala tanga mwe shofranga shau echiro cho mwano eche hika mwana naba bura mwa chende cho manete abira baya bali umu abali umuhoza ile ambaba kaba namurehe shofranga shabure abalume bakana lunu bakomuhuza ire babuta abana ebasaba katibet nero mama bakaba basungo wana munandi ambu one ni mwana wenyu mwala wenyu ya mushigeno nero ari okundo wa mabiko mu muyono eruka nduka kwa danwa shonje bana bena ben nero andi bakaba namuturehere shombanulo shomo mishitu mweyi chamabe changana tokekana omwana wunya ne hakuhi yikangana yakuye kobusa kande umukorere mwari hane panane ngesha suya kuya kobolo abana bakaba mbu ikunje namabya mungaha miaka sina shimengahe makumi abiri na itano baba nshale tambane kuta kumi chilumbiro enera nete ehabyo lubanza lubambesa ambunjeho bakane butera baba shale tane kola kona cha mama ne munu banu bananayi nero chilumbiro ruka butinaryo kumbye shomben shabe ni asako nero obo babe bayali asho obo muyombi bo luho batia ne procho sitire twengera ngaba sugire chinyo chimanet nere chinga rechinga se riri kubuturi ngo wamabigendere chinga ngokorete ukendesha yakabagarera ngoko nanali abwira ababuti bali chayi babaze nitomulwa shombe ne munabwira abantu bali wambosere muhoro mo depas muri ndi ama divorce wabana be kuwetu ama problem yake shebe mafua ye wabo na mabara sina ngalongo twa lubero omwana wa mwale we omwana wa mwala wetu akatrahibwa nibo mbungana suba lubero isine hekiri uko nile rembiri yako uko ngendi yakangania chanda chikwa enarumusha kulubanda bwende nario bas imwasha neburu ku muhindo nga bwat ngale ndiroko nge ndi subyo mwisaho neriba kurambo ebyo shimo baka ho ro modepas endwa yo mwanosi yanguana abalume ba abalume na bashakulu bamabe nda bakayihania okondwa yo mundu akabya mwisa mube twetuze bukabya butsibu obukende shakubana nero asunga abana mubana itonda ndaike mu bunyumba omubuluana omuluana sibambwa nimutsweka
no mwana mumbesa nayo shale tabya mutsweka

0: Karibu. Opo singo pore haji kuni.
1: Mwana jika ngani, mwana jika ngani, mwana jika ngani, hika na.
0: Mwana jika ngani, mwana
1: Nyambumba kala kama uta kusema uche na mambo sangalo
2: chakula masera kajua mambo komoli sana
0: o mchile lutu olumbumbu kalwenda
2: mwesho ngolomo kwa nyinga
1: chama mchumba beke beke kera
2: omfomo chakula shumbu shama ya kusende
1: mwesho amesha kolo
2: ya muso heso
1: amesha kola kene na msunga kumbe na kashi
0: mrero wa yama byaka
1: ehikwe
0: kanikwa no batwa madika muno manda no
1: ana ni mukwarambia
2: ono ni wenyise bando
0: rechasa tsare mu baswa na mata pi na mata shime yo
2: kyo bolobolo
0: ani matrembe
1: koyo alito
0: na kakure kasa kasa bayero Jerome ani katrolo hawo mana mwale wa ya ni munyitungira petse kulubeyi na mukubulwa na byambwera Nariyo, omukekera akabwati ababira.
1: Atiki?
0: Ababira.
1: Ekinyo ababira.
0: Omubira.
1: Kandine ya mundu.
0: Nariyo, abari anyikondarao, munga sokera. Munga samarira mabundi. Laro hena ndibwa neti mukwara mbia yawe hekewu. Kote ise bandwa ya hekewu. Na ingeita heko yu injuwe. Aba bi omubira mine namutieni are kwa heko mahi wena ta nario munganet e kwenene mwashia miat nario bany abaria nyeka yao ni nyajefu na nyavuyo na nzonda premier bana masudi wachananda hao manakarafuri abaria nyeka yao omubira ona maleng hama byabakali babera na bandu mebasa satu
1: isebando amasi mubira takana yako kwata
2: chinywachi uyu amashika kundu kunde amasi watu lakalaba umwololo tukashingania manyangwa nasho nzirisika bisha lokwa metwa yabandu niriba ko bambo shambo area mabani kabiso somale kubetu mwale walebe kutse mwala walebe kutse mukarebe shambo Pamalangera iba namuje ka akai kumbale ko jikumine retrimane ryo mulunye bwani mibuge menje menje. Nero mbo byamenda bitikwi apa mayika kubirim. Nena bande bagasabuka bwambo. Ari kubabira. Nero ibirimo bikabya yabindu limikanya ebene nibikabya byobukarya mbo ari kubakari. Nero mukanya enya bendoka. Ari tuka mubirimo. Ibirimo ebyo. Yamashabya enya leko.
1: Babira
2: bako ndikundulya pa mayebya bakali
0: abakali bakali
2: bakali
0: nema mbo omanyibuke
1: okay bakali
0: omuye ni yambuko koma ikwe mukwa bimukoni omukoni oyo ini ali kwibirimu nerio bamasungini siatetemana kutsibutsibutsibu atyo Nariuna si bakabwana ambo neru wamato si nemtikwe ketha inje namika no ngalwe burenja kibo ribo mbukiri muhekela bahari mukoni chamara kena chitaha are ryonga ye murema mumubike muge ngoma inama bihuri mundu ye murema ryonga ye murema bakabe nyetu mbunga yita yo mundu chama nicho shelwe kumukoni ya atashya nyenge katulera Engo koya bereka hasab ibu engo mai cintan suka luhaye.
2: Emoreem. Omongo muhalia.
0: Nario. Ebiri. Dia mahen. Kamu kai.
2: Ebiri.
0: Nario. Dina abang lu mana bapa biri apa biri. Kamu ibu kasih mana naba kai. Esa bakaya.
2: Bakaya hiko komundu, omu bakaya hika komundu kwezi.
0: Nariyo mulu me yuka hamba, nariyo mulu me ya vare mutunda meri. ichiri mucho mulo nari echangale kapata byabirani
2: eh abamateka hanoko omo moshonganusha bashakolo ono yunyise bandu
3: ni mukora mbya wako
0: erechesa chesa
2: Simule na mieti basha kolo. Rero na mwetse kulo mweti njomu tuwa rero na yu. Omo lulengolo esina tuwa mwase munga. Omu kekeru yu kaluwa hikuwe. Alinga ya anganeni ya kwando mwantara mwanga. Chanzaba.
0: Ye ye kaluwe chevirimu.
2: Anganalu mangini.
0: Chevirimu.
2: Simule na mieti. Wana ukirire.
0: Ninyalume wena yu. Tuwa na mieti.
2: Ninyalume wena yu. Nyoka langi raha hali wakamu hulamu marte. Hamba erukande nama be chingula kane mbakwe ko ndeke
0: amaka hamba
2: akalini kala nande choko herero ekabre kranam muke kulugwa ni mama wage ne ko ni mama byala waita asa hole keriko eri kabuwa wa omushonganusha bashakulu ne ka ukabwa cha kine shabere kraba ndi bashakulu ata bashakulu mu monoli echa laba shabwe chendero ko munyo gure cha kintu ekiruko butu ku cha kintu naho omukekera bababira
0: ababira Nariyo ngata irako kagano
2: aha
0: habia omumbesa mwarandara amahikahara nariyo amabeka luayo amatogera kwiritondi amashatogera kwarenda nariyo matrikashonde betro habare ai kahono tambe kuita tauni na musemalira nariyo obutukubwa ibwanduma ibwapari nariyo nya samalirati ndata narini yihuria na maseka Ama kandi bwana abo sya paria kagenda embulene na mumu wako kandi nya samara ndatre kandi nya enya yuhuria na masek ama bya ikomo abunje nje wa baba we kwata iwa very hot embulika ku wirako kandi okasuka yuhuria na masek ata ndrindi yang inya muhanga mutyambali ndatre lubule yuhuria kanyamba kwa akanyira kwa kamera kahambe foto ya Nerise uwa mayuri. Ani haka atu. Nandia anali ya pia apika kamera. Na ina sama randa kenetri. Ngaluna ngabananye sungi nina inyinu wen. Nerio. Ise uwa masanga. Mwa osuwe katia hii. Mwanzu. Ubutu kune kamera. Nerio. Kwenye nene kamera kundika kamera mundwe. Bukana mero mundwe. Ibu bama hulamo kamera. Vanesi ambukoka kahambe siofoto. Lakini aka kamera. Wabuka wabote buka mumera na rini ya samarera.
2: Kasi. Iyo.
0: Taira koche uma.
2: Omu kekeru tuwa majota au. Kanjutubi mituta ya nama jisuka kani ya mabiru kira numubusu.
0: Hachi uu mubindo.
2: Tatsangwa. Tuwa kamaruka mbalisho tatsangwa. Na basuji wakambali mibindo. Temi umusha kolo mwasubiri ya mwale wa yondake. Na mwale kunde omwali iwetu kiribu iwetu kere kanyiria tatawata semunga tuongere kubitundi bwama shasara na kamera yonu wetu nibu waku nibirimu babi ni babira
0: Eche, mbwa esambulika wa mbwa luma abu ni babira
2: bakeni babira tuwedu te echendo echi risu echa echo bandu baka kukubalera na kiechu umusha kulati ni kamera Neri abiko watane kamera.
0: Umuseka yowa watane kamera.
2: Atane kamera. Neri akawata kamera niwambo riere eriama neremer. Kangana kuba katino olubanza bune mwasireji. Ubutukuto olubanza bune mwas. Nubutukobo bobukana shelwa mwe embula eje kandemera. Ulututwe.
0: Ibya byondo.
2: Ubutukobo Wabu kana shasiramu ubupu alio, wabu kande mera, abandu, nerio. Omwana wabu kari, yuanalangira kamera. Aba na wabu kari abu.
0: Wakalangira vene.
2: Wakalangira vole. Techotu liko yiko watenu, abadira, abatoleko. Nerio, umusha kolonai, echebuye chakola, abini akanate kembi tanamale wewe. Neri nibo bulanya, eba soha.
0: Ati ndatisi ni mundu.
2: Ndatisi ni mundu. Akaholo muhanji katonda omwame wadwara anabitunga na mukwara ange ni 7 kwa nabande
0: katengire
2: katengire yutsiri anyuma birare mweria bwana ini aneko abamwetse kulwa banyi na bakarabushi na bopeshi terebushi aba bahoro na babafindishi
0: na babekera
2: na babekera na bashe abashe kokolo bashege ne bashehe Nawa shilamu.
0: Nivasegi. Nivasegi. Nibawiti sehi. Karibu sehi.
2: Aha.
0: Sikale kena rima kumbwa. Mkirituwa huwe. Sangwa bawiti sehi.
3: Tuya yoyiri ya babu.
2: Situwe mtomiri ya babu. Kwa makaraba kariba anji. Nima vote babu ya babu.
3: Uyaji.
2: Omwati ni mluli ya mulero. Nika kekera. Bakai mbechako madharu mwe hawe batra meri ya bubalere ini musha kulambo yosola hawe batra mahano ndine vyo omu kalangra mwe chelalu na bihamba nyo imarita bihamba nyaho na muke kulaneho baka mwe lambu nye shiri kama entra kwa ndeke hati mwa bia chiroche uma ukumu yuko mwa bia mumbesa hawe ni mumbeso ine mwe langra mwe mubuye kundu mwabuye wewe anasera wana mwana wabuluana. Atia yu, trasu becha suta zuki ye, eri ye buulia gani nanje wangana hongo kera. O wande ngo wundi, temi ombeso yu, mwaboga, erondo wala walu anamure zamba.
0: Eritzambo.
2: Eritzambo
0: dhabo. Mwabutema.
2: Neta wadipa yire yire beru mochime. Ndiya senduka, ulia sumololo, atia yire beru mulukundi. Naba kandi yire beru mwirinyo. Neri, mwabu homwe hali yiria. Nashe ngulu ipuala mugendi. Inibirimu. Nibirimu chama hendula muka luana kabu ya boya. Bangata ya mongo kera. Kona ya veren. Chama pala kukuchi.
0: Echiri mumu chena alwe lukula. Chama shika loko vitu govya. Ya yesu. Echa vera hendu kakanyuni.
2: Kalikuku. Kalikuku. Temi. Echiri mchema chama chama chama. Anganyanza kuchi. Mlimu nebure chikandi asiche mbete. Pandale kato la ukumaru, mdiki kato la ukita uko mle haji. Kwa mune urengo kwa walo anabanamo iboboti iji. Chama shira kone, esapwe, eringa ngeye bitu ngeji. Chama irakwa na karuvanda. Chabarecha serecha aswa, omano uka liba. Omolome, omulu anayoyo, oyu amanyihika. Na chama wamomte machete, cheo machage.
0: Cheo meko. Abakoba bati.
2: Nerio, mwanobuka dikaru nyangiriri chirimu. Sadesha na muka ni kajifaraho mwabucha tiba. Omolu meyono. Heru waiwe yoyo. Kwa nene na balu wana wabande kwa chirimu wana wa shaki mara. Heru kwa nene ama wana. Bwanda wanikire.
0: Ngeri.
2: Chanari cha seka. Obo no menu nyari. Ine horo nyisa. Chirana chiti obo namba. Ha. Ameno. Chao uchachi di shonyale vya la, shonyale serekwe madoa, matundi. Mbo nyomera, temi, wami kwa chikichiri wambu, akaheru kachini, nyinga lune na mkili wai, samucho uchasi chenene shombeni. Nerio, babere waka hongoka, nerio, oma nubuka liyo yu, beba kamu hula mubira. Nemo wambu, suwe ndi ndu uwene, ukaendano, umubiri, umule mberi yu, mkaendano suwa ngeru mwanzira mu, sanisui, akandi endana, nichiri mubaberi. Niko kwa nato mekwa nwa kasatu. Neri wama enda. Olu endo lufituika. Wama jikukumuji kwa naninia kire buko ibirimu.
0: Kulivika ngabasa.
2: Kulivika ngabasa ni ibirimu. Neri kumuyoyu eko niyomo kekoro. Wapere wabihika. Neri wama ikiro. Chiri mchama chabihika mumuji. Chiri nama letra. Omoseka kwa nane wamu wende.
0: Mamu reta.
2: Mbu yonde mbu yuvira. Irinari yeryo na mabe kasa ayo bonde we bikashyo kivira vire shire
0: na mushikuni atsere
2: nyatsem neryo bakaba dikeryaho nerukumu yuko nyo mukekuru omukekuru abiri iteri ati umwana ubukali uyu kwenene kwa na mabe togotatia kuno sikwa mahwera mwana bana babandu. Ebe kana beka yenda ba aba na ubukali bigenda biyini bakali kako na kiro chobo here ebe bakali abu kabwe munne gwe ndi chiri chishiku kuye kiro chinene
0: uri mudeni
2: imudeni nayo ambao ndambo bo umwimba bo sura sibe shola mo boro mo sura ne kiri kana kona ni kubadile
0: mara kende bukamuka kwa yende mo wa betura ni matra
2: lol
3: Sur,
2: botsur.
0: Natunga wabona ya na holo Trump.
2: Nerima nubukali. Akabi nani aho, birumi ya namabe kahengereyo. Yabikako le mibiri yabi. Nerio yabikako le mibiri yabi. Agenda. bikana dalu muna nyumu umumuyi banata ndanga ngabendu
3: ngabantu
2: bikabye bikacyaswa area bya rehonga ne ribe olukande lukane lukubumushitumu wewe ne ryo balangira metrika yiterenje kayiterenje kayiterenje umuntu ubukarina natfungerere akindigiro bya ndabyo bikaya hera remedia yihera ne rimwe no ubukari amabondera umunyumba amabya mubunda na hikamoji no mugekolo ne oyiwashamu oywa mukokaya komora tino eribye libye bikandi abyera muri bya mutsera nashi bagira banzira mutsera aho kashya bya mboka mwanubuka yeka kasebera tere
0: ya uwe kamboka
2: kamboka ehe umubegere ne watrami sema natubwira mugatuka yahayi yana kimboka bana mapke mbaka nerimuke kuduwa mabadi ata omwana wabe nyuju erinda bi pamabikoje kakiri bambo ambere katomo edufwa uwe bakaya holo bakaholo bakaya gesa kwa kabrati ata ati mwana wabukari achitwanga nasha kola hano uhuke o uberaje eberemberembe abenani erirekane emare angatsana ngikunyo
0: obosar
2: obosar neryo ukandiluwa heka ndeke emuwongo neryo bekandi abyabhenga neryo ena kudina kura katambi neryo ne mulu walabe chaso mchichirala na mwali wenyu emuna mugenda nasima ndela bamunzera nguma ukandela bamunzera yawo uko nuri kande kajira na mweli wenyu kande labo monzera aye tunga nene nene aye ayikeka yuluba aweko munyu monzera nerio omuke kulini hoki ni hangire nango kolome yiwe na tuna uronde raye na yiyo yo yo
0: yo chiu
2: yo yo yo mbagarande ke ayo bolo bekosa kande katwala bekusebyo na ona motopita sebyo engo kolome yiyo ningo kolome yibirimu yo yikasunga numuyoyo omwana obukali amuweri hanori omukekulu na mwale wabo bamagenda akaba kagenda obuka omubere kalaba mo mantra baseram numuheru cyo obuka obukali bakalaba mukande kayera aka makotokoto ehe engo kolomenemo yenamo tola kwishi yamabo erola engano nebekusa isheriye hika ekawa neri ikalwa sha kwaya makoko bika iti birarenga kwaika buri biri muri amabegenda birarenga birarenga bikalubyalo yo byabya bekate bita bikashika amalabahayi neri engokolomeka nganyeto amabegenda ati ebende bikakwa menzire ikomire bikama bikayikukumule mberi yumulemberi bikasobola na namalabo makayera kake kechisuti bene ebyabya ngubyangu akabi byabere wera amaduta kwabe ebisarasara byahese binamu kanina bende nabi bikadashya kanye deshito hombagar ane neriko okona niko okuzumulari hanji katonda amashi ya ukanyimba kamuke kulu no busare wa mabwo mona nyo mobeshabewe ayi gusumuka nyumba amabi gusumuka nyumba komuke kulu ibirimu no bekashye ikabere amaola hano hayi hanusetre kamondo ama bingeramuno biri mubetya namuke kulati chete ngeramuno ehe neri ibiri mubetya muno mwane neryo
0: ejendi bwango yuko bwo
2: muno neri muke kulo batrino mure ke ngata request ngati ribyanga nganabi ni abirengera namwe muno iniriwe muno mangane munabe ebende besenge neri mukandi amuka ngandi anga ngakwe 7 besenge nenyiwe imune muyukolushi kusangwa muti mukwire na mukwire meru mukandi amamusonga mukalumwe mukahana neri amuka kuloma rundi ya kinyonzo chetul mugendi kolushi mugendi amagetse mukandi amukale tamagetse neri nanye nemo nyine murunje mukandi namabimukalia namya namimutekania neri makolumu biri wenyu biri muni birimu bikime yakinyonzo bikayukolushi kabi gukolushi byatayakinyonzo bikeruka nacho bitu bikaso ndirige ejaswa omakinyonzo semukiri niricundi
3: eso no
2: eh kandi bishese bugolushi no mukekulu ama besabula omumbesa ama mbute uwenduka uikase ute bete neruka ndia uwe vihika engo kolume yu nyu ya veka nendambia yo uwe nena kanya nibirimu nerio ama luni agenda luba nerihikeka wabu ama vihikeka wabu nengo kolume ya veka yete ama vihiki nerikuwa no omuke kuluna ye inyabirite ikanya na ye che enrube umushiko ate amabiri kiribu mwatimo molo uke mwa mwraya na mezema nga omunete kiribu ukulush eno yu mkabi ya muka rondia se yono neri ikuini abiri omonenyo mwumushiko yu mwase shonzo uchi nibirundi neri anazinye zine vya duvya vya vya vya omonenyo mwumushiko yu nabiri mwabiri he
0: ya namulaka
2: kala betrami ibirimu yemashimomoka kuli byomuwania okadosongera omuntu wetu yo birawe twa tukamvala iboko okuri kwotwa yamukaya nabyo bekali byaberekera na twa mabe musunga mwake muke namone nyibu ibirimu byoshi mwase obo nibusura nashi babira bakabya busura bose bali abo Roma obusura wetu tukali abo munabwire rari yola ebe yukandi tuha munabwire masonga songanya byamahikao emabya bihikao neri byabiri trekanyu mushiko nga wonoyo byambi ya morahate wangaika mu mundu ehe neri ni kwa tukaya senya kwendi tumolero munene na kwendi bose umushiko ko ni tubushi twabiri timbande ke akashasha bala ko yota menge manje bas neri byamakona ndikwa na wataika bite byamasenya ndeke bya ma erero ngali arerye mabya na irikubya byendo mushiko bikati bya timbyo na irwe sha usu mushiko oko marungali omolero ne ryo mushiko ama omolero malwa ni mushiko ama kama kana ri munyi birundi abira mona erenga megogo meti bich ne ryo kirundi ya nalu ne ryo kirimu cyaho kite tenu ririso umuti anari anmona ryo kishiki ekirimu cyaho kite akiri ko hari mu moho tino londo sanda mwana lwat ribwet he kanuka homu he yama bya bya bya he kwanane oboro mama buga nti byo mushi ndi mutu ah kwana li rikwi kafuka twali okomo no kwabuka ko ukanyenyeta koma usha as beta a yama sha swabe e kiri mwiki ari nga chabere tutse basho mato ari kiri redu twashali ukanyitwa mikoko okobusura bwacho nero tukande tukaira okangabo oma tukande tukatwa komolero kweveka tukande tukwe hikukwechi itwepe jikuno muliko nayo ne mudu twalia no boroma obutsura nabo botwiriaho nero kwebuka bat ehe sipama nayo kwabgarisha kolaba obukangabo mwiso obwendulia tukande tukatwacha tukatomekero erero ngali omolero mukwerende no tukande tukatwe chiko mudu kandi gasombe ne twire tikache esireria no ndi ne twire nayo twa namusuba tukagenda babere bahikokocha echatebabo chirikatwe chikane bane mulubachi kuno mwirunga sianga cha bipilo mwirunga ryo morero neri bedwe chiba yashe humbere humbere umodero che nero cha hero okoma kala konde cha macha bi chirim neri ko mendi bya jacho beti obo obo sora wetu wama atwa neri echa likirechecho omwana obukali oyitwa oyiwarunda yo mubuya mwaya bandana imikirimu mwaya rukiro mubiri ne obutsora omuli obutsora naye nyakashale bawoko obutsora ababira bano wiri
0: kosangwa neri nari bambo obutsora ne bambo ara muri ara tsor
2: erenje
0: nari bambo bahola mu obutsora ambo ara tsor
4: na tsoran
2: ara tsoran
0: nari batsoran umuwani atahe okomo kekero yo abarulikirire banalangire bani muyihuria na maseka batre kubatamya isebandu na wakatusa ye ebi mungano yugo haye
2: niyo mamusase
0: ndiko banu
2: chakoyo
0: nashina karembere yo riana hari omongondo nakata herukana hari
2: omuzikula kabiri tsinjo mutu
0: nanani na na mosenyere na yanu wiri yo hari yashikufi abya na basenyere basenyere na bubwa no wiri nina matagira mukena ba abe kanisa yeku yemu bana na bache pesa na na
2: na beruese
0: na bemangu
2: na banyaje zumbero
0: eh kwa

0: hekane wetika yukuya lola kandu wako komomote mawo mundu nero mundu eni alamu nero nabando seba biusana nitsure nibusure ukasura kabinet baka matama amata laba na luchimba mbune singute luchimba niko bauteka shimoka bakampu sho bane mutayiria uyu mubwe wa bahe wa bakoi abadira abakanibal ehe nerio nondi munya shabere kirata ne nyiroko bitwa byo mahikwe nabandi batu nyiroko bitwa byo masere kabandu bagara babulume abakanibale abadira
1: ndivuka kalona kawatika yabakari
0: abana babakiri
1: ehe babakiri bakaje hambe nyama nari bakera
0: yakere
1: nari na bakari bahuka
0: nabo bakande bana ububali nabo bakande bana ububalia ububalia bo mama ye banika echelamero echinen
1: ngato shi hirako kakekera
0: hirako otoreko
1: habye musha kulumuma ni anawo tumare wewe nari mare wa matrahibu ama bya bitrahibu nari umusha kulumata nari mare wa we manzorine shachere mare wa yama bejera muwe Nariya mamu haka ama mtu wala machenda cheho kaya mubisaye
0: akambala
1: nariyo omunu mini atikwa mpeno bakambala murumbu bakambala murumbu
0: ni wa musebe
1: nariyo omukalia mayahora raye ama bia nariyo mirawo muwambu siambu mukalio wabarahola ukoli chererwa njanaba netiba muhaki ndio oje wa mtu wala yuke kona cherero na ibangai na ingaji kalo kwa cherero kwa hona yana mabia nganda samarara kwa bakarera nario ise wa mukari ama ama trandopu nonga wako uira mtu mtu nje na mahaika cherero eti na mwane tingaje mubisa mpeno wano mwesi ya luambo ndibu wa mureta nari cherero chabara cha hoa nari avalu mibikara ambubu atukata suhulu vanzululo tutse ntae suka vana siompene eseka esu yokita sinyeta hiyako uonde Naye mabat inje munanze nyumbe yo bambyo wonde ayoka suba mache tsweke yo mahol neri aho ho luchinyo chiriyo ka bambu omukali mahol sungali wa mahola ewe mware wo neri ewa suba mache tsweke sungali wa wo
0: eh sule na mwatsa toma moke kara fa mangara rao ibu ambo Kama tisha wali katika ndi ndi washinja. Wanga yangira chumukua rambia kwa wati washinja. Na ya ama ngaro muke karawo ndaya.
1: Nari muke kitoro yu. Nga tumerawo oche hongo. Ani hao izine. Emadiwe. Na Kristina. Na chinyose lwanzo. Na tsaliani hae ilambola. Na sochi varochi. Na paruku varochi. Na nomwa miyu makashi.
0: Aha.
1: Uwe madiwe.
0: Na masamba. Ane akaba ni kumachitwa chedu bwe muhali naba muhimwale
1: na wapo alenga su
0: naba muhimwale naba banene ni bane ichumu
1: ni
0: na Elizavek ni ni molowo au mana mukiliwa hapo
2: washinja kama matsinga ta ba kolojo chinyo omulamye wa ba bira mara mwasa maluni asa amuko ayoka aluni aba ni hajira ba bira rushi kwa mabikania na yakaluni atsebetsako Mwaya mwaba bili babiri kokobalu mmuka yomutena babiri ababili ni abiri kakishumbinga takoli ba mumbinge dari shebiri mugutsu hi shebiri mugutsu ya nari abiri sheka shadra sakandi wema tuyen kuna na vakana rera kwana ni kwa kandi wema ikamu nari amwa yiri shumbinge sho namusha yayo usibo mangolo Nari yao, chikabara.
1: Kerekeni ya
2: kia mweta, mwubwa. Chikabara, shasungi kasiti. Na yosia lola yose na. Nari kwa shumbingashe mune wire. Ari riwa mabikani umori nari yoi. Ayuka nasetifitako. Mwamba mwala mwa yesu. Owo kwa nani mwula. Kauti umori nari ya yesu, shumbingashe yenda. Sekalu shatifita na shio. Eshi asaka kandisha ya yusu mwulusi.
1: Ari mwambu yesu, ziri mwambu mwula ni ya.
2: Kutia. Nilio omukania mama bikania okana nako ebisi mama begambola ambitwa cha mukulu akachelola akalo
0: akachelotra
2: umwasi owa munemu owa munawira eshombinga mwamesonga abantu bakaleta malwa abantu bakaleta bakungana bintu byabantu abushisho nimbinga akalo mubabira aretsura kabena iwe abantu bakakenzengwa Amokatike shontira shoshi abushabo bana babira imwe yakana nako abantu Aundi ni ana sunga kando, ana iraka kando, na undi ati kumenyeri ya iraku, wabalura na marema busiabo ni wabira. Nerio, chinyo wabira, chekavye tete wabu, eribilika, omukati komwase wabaira, eribilike chendo, echinalu echendo chendo, wachi tabula, mato, eribilike wamoyesho.
0: Washinja, tuwa masuboko mukekera uho, homolero. Wakawatino umushakolo ama yepuramale wewe yomo mubunyumba umushakolo esendengendo okongendo ngoma abine na nene shingene hage nesendengendo ishe shingene mwaka shinganat bino maya libya mkwe wewe inye vili india mwale ngukota vienzi kukota vienzi
1: yandu
0: yobo tambahano ama shingwat ama shingwa konde yuwe newene yu anangirera mkwe ama mwile kwenye shombene erikumi ama mtu wala ama ewe mberesha yesu mwache sabero ama yu watu ee nemo watu oyo
2: aba hereri
0: aba hereri bama himu irakwe vyala ama mtu wale abe letama watu omati oyo ama berera ni wambu ewe kabe satuwe vyo konde vyebe kala bo mubu hiruchi embene yu mutrahio aba leta na aba hereri nero omati na kamiri kapia miyave satu ibi bujiriri nero Eniba habari habi habi obuhanya obuhanya bwayabane kaho
2: kitoga
0: kitoga kecha mashakiro wakinji kundu konde omubuyira omubyohori omuntu oluholo rukaliro mubyoshi ebende wangane ni wangane na tsajisari ya rekato mochanyu kandi ringasha ulerende kini olu obukulebo mabirwa obo mwan
2: Aliya
0: eba echi uju shichi kwambu adoni mundu molo neryo nyambu om eribi hori omundu maisha wa omundu akaliru mubu oloholo omuyira ashikirie lukundu lukalire kundu nechetwa wachi ndikundu
1: munahikayire chehanda chikabachete ikimbolwembo chit oloholo nikakambyo eyo lukae ko yunene ire lukae kanu yubondire Olo ni kakambio yo kwishi baba
2: walo
0: baba ni banalengire
2: walo namuna
0: na lwangabere lwabyalutia bandu bangikeri wat ehe bandu bakimba bakadaram formatrengwa sibali wa munamate ngo kuzale byamatrengwa ko mutubo shifa matrengwa ne bamba batwo yere tutre ne ryo bega bolo ebasungana kegenderu wako atino umubira yo tukakana yako na ronaldo holune mushabani kakande ne ni mubira konde ololo lukali abantu na mubira kali mundu yo lolo yo lolo nerio thomas ba tulio omachanda tulio ehe mushonganusha bashakolo mukemo na mushalaba ne hende yatse he uma konde kiro ki uma munga balama nyeta anayimi umutso nyeta ngara ye mangena kure mangena nayo kaba kuma yirye Wosera wonde munu nje mungagenda.
1: Tingata yarira
0: yarebalia.
1: Nga bakasa sabat.
0: Eh. Aringa koko kodemile mana berena wasatu na wan demile. Demile demile 3 demile 4.
2: Mwalendirinde
0: namahike mangena. Nane iko mangena kapanga yabopi twebap namapanga yabopi na berena lwai na yoka pita dikapita. Ende ngasa afsanano mwachiono. Adibuka rondaya uko na mangina kuno yahwere kupya bidia ndambu yo masamba eryo tukale masamba
1: yavresamba
0: motwa yenda lugendo mukae nano londi mwendo musiringa nzuri yiri abake kulu abashakulu yake sibrena kakwembe ka omakakambala omombindi ama berini ane mukubye kubyo shaye somene kande bumire babondire
1: Emekanga
0: tu yabake ku.
2: Okongotia.
0: Emasamba. Ebo bakalwe bakania ni baminyereri. Mukalwe bote. Muka ikebeni. Echanza bambu bakamu kamu iko homangango. Mambu bakaba. Nerumba kakula baya. Ulo kwa tere. Nerumba muka indani kwa tutuko wakapita. Nerumba vihikeno. Nerumba omwache oka sera uchene manamurere. Kwenene, echitanda, mamo lishochi hinga cha mungu.
1: Suri wehika uwa
2: trendi. Ya,
0: kwenye. Wawo, trendi ansa, yomu na lakubi.
3: Radio Mutu Butembo Beni.